0: Yara bor wi abong wen ton nabi. Ote gamete dero. Imi yungich ki kupulwa.
1: Kingo ma ana miro ni umira bet won come at yole parliamentary group. Pien ana nano ni jimmy neo no keri war ma be ento bu ma tut tut no dongo ma duong. Uwe ako cha mo ken anywa ben ki nywa arwa ba. Bu ma no dong.
0: Radio ma megi. Duan ma pegi.
2: Bin li erene minister of internal affairs ye uyubu. Nga ma wan wen waru. It was a restrict chairman men yin ni chwa but jomu ker ma ti wako. But family ni gwa ko nyome ko nyegi me ya. Gwa ko nyome ko nyegi mi geru. But how many geru are there? Guru kan ma yin romu wachini. Men ni ubiru chalo aduke pa omeke wa ma gi chwa lu chen digi wako sa gi tika kiri. Ma mu ker ni chamu wa chama. Kaya do kato chalo chik. That will be regulated.
0: Yera boru wi abong wen tonna bitch. Speak farmer.
3: Ni kom lokwa contract make mare chok. Mon tiki pasen ma dit manu mere ki me de gundong pasen me contract chok. E pege me ni ki. So mere jim mo kene ni. A mak ber ki pilwa ka. A wi wi ki wai ni. Ah, administration kene ngaya. E ko ti administration na ngaya ni. Nga tu doro ote. O karwa wako wi ebe pome de bale biyo kwa ni pom gamento no ni wi uru ate metela. Ik ngaya.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bit. Speak farmer.

0: Yara poru ya bungwen ton nabi. Ote gametedero. Imi yungich kikupulua.
1: Pingo ma ana miru ni. Umira bit one combat yoli parliamentary group. Pena ana nano ni. Jimmy neo no keri waru ma be emto. Bu ma tutut uno dongo ma duong. Uwe ako cha mo kende. Anywa bena ki nywa arwa ba. Bu ma no dong.
0: Radio ma megi. Duan ma piki.
2: Bili yere ni minister of internal affairs ye uyuhu. Nga ma wangwe waru. It was a restrict. Tiene me yini chwari but. Jomu kair mati wako. But family ni guwako nyome konyo gime ya. Guwako nyome konyo gime geru. But how many geru are there? Guru kaj ma yini romu watini. Men ni ubiru chalo. Aduki pa umiki. Wama gichwalo chende ki wako sa getika kiri. Mamu kaini gichamu wachama. Kaya to kato chalo chip. That will be regulated.
0: Yera buru wia bungwe ntona bitch. Speak farmer.
3: Hii kumlogu wa contract make mare chupu. Monti ki pasen ma dit manu mire ki mide gundong pasen me contract chupu. Ea pege mene ki. So mire jim muke nini. A mak beri pitpilu waka. A wiwi ki waini. Administration kone ngaya. Hii kuchimu administration no ngaya nini. Ngatu doro ote. Kukarwa wako wiebe pome di bailo biu kwa nifum gamento no ni wiru wate metela. Hii ngayo.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwe ntonne ya bitch. Speak Farmer. Bon ma pekik. Speak

ama wiñu radio rayno giu dox ko jor kela ko horo o kela ko horo yomu yiwa I radio rayno chaku chawa par yomu tieno na ha chawa chel mo diko o miyo do ngamar wani maka yimle wa tude le wa du ko konya no ju wara konya kela ko horo kuoi